0: 5 seconds till the enemy reaches the battlefield. Smash them!
1: Hello, ako to Jabot. No, yun, namiyak na baka ko. Kisrapa ko ako. Kisamamit ko ako. Kiskula baka ko. Pasan nga kay kita. Anang na nga ka. Kaya roma kay Tiberichi ko. Anang kalo main game. Naman na mag-game pa hempon. Ngay kamata kita jay. Anang lawan kino kita. Ngay kila lawan nurun school. Ngay kita. Dano, Chico.